utuyigirize, utusomese. Tukoma omu kama ukutandika nawe. Tuba detu wa waba. Ngatuwe kulembira, ngatugoberera byaffe. Tetugambu wako. Netukomye onga abaana b'omumaaso. Tumenyeka maaso gusa. Tukoma omu kubigere byo. Tukoma omu maaso gomuka. Tulungamye tuyambe. Tukwetaaga sibu tetusobola. Tetusobola Yesu. Tetusobola Yesu. Nga tumuliza session eno yimuse mikono gye mu bbanga. Nga akabonerako okwewaayo. N'ebigambo bino mu

0: na ye tewali muntu eyamanyi tewali muntu amanyi amalalo ge nereero era Musa yali yakamaze emyaka 12 bwe yafa eriiso lye lyali terizibye so n'amaanyi ge so n'amaanyi ge ag'obuzaaliranwa gaali tegakendeddeeko abaana ba Isirayiri ne bakaabira Musa amaziga mu nsenyi za Mowaabu ennaku asatu kale ennaku ez'okukaabiramu nga banakuwalira Musa ne ziggwa.
1: Aleluya.
0: Amen.
1: Mukama yebazibwe. Lwaki tutandikidde ku 9? Waliwo kye mbadde njagala okugyayo ekikwatagana ku sitole ya Yoswa nga tetunaba kugenda ku Musa. Musa yali omusajja Katonda gw'akozesezza ebikulu n'ebinene. By the way, paka olwaleero tewannabaayo muntu akola byamagero nga Musa bye yakola. Oyinza okugamba ki? Musa mu nsi yonna eya Misiri yayogeranga ekigambo eki nekyaffekitinga ensi yonna ey'Emisiri okuleka bo bokka abaana ba Isirayiri we baali. Nagamba nti kakati amazzi gagenda kufuuka musayiri, emigga ne gikulukuta musaayi. Ensi yonna neemanya nti Katonda wa Isirayiri kino yakoze atya? Yakikoze. Ensi yonna eya Misiri. Ekyo Yesu engeri gye yajja n'ekisa n'okusaasira teyakikola. Nagamba kaakati ebikere bigenda kubuna wonna mu buliri mu makabada wano waterese emigaati gy'ogenda okugula booti nga bikere, ogenda okusiika envaazo booti nga bikere biri muli. Ekyo tekinnabaawo era tekyaliwo ku musajja ogwo. Gwe mbulirayo nabbi yakikola. Eriya yasiba ggulu nenema kutonyesa njuba mu Isirayiri yonna. Mukama ibazi abikola mu nsi etali yabakkiriza wabula aleetera abantu bakkirize Katonda. Yakola ebyamagero. Abasajja ne bakera ku makyanga bonna babutusebutuse. Kawumpuli ng'akoze atya? Ng'abakubye ate ensi yonna. Naga kati buli maka mu nsi yonna lino eggwanga lya Misiri buli muberebere agenda kukola ki? Ate ne kiba oba nsolo oba mbuzi oba nkoko nga ye yasooka okuzaalibwa oba njiibwa bonna ne bikola ki? Ebyo byamagero tebibangawo. Ate nkusuubiza era tebigenda kuddamu kukola ki? Paka nga Yesu azze yagenda okukola ebyamagero ebinaasembayo. Eggulu ligenda okubejjuka be. Buli muntu agambe bulijjo eriyo eggulu n'abazungu bagambe yonna twagendayo dda tetulaba Katonda naye ate bivuddewa nga Yesu alabise waggulu awo olw'abantu balyoke balabe bagambe nti eriyo Katonda. Mukama yebazi gwe mulundi ogugenda okusookera okusembayo ensi yonna okulaba Katonda. Bayibuli ga buli liiso lirikola ki? Buli vi likola ki? Na buli kamwa kolo kali atula nti Yesu yani naye ku mulundi ogukola ki? Ekyo tukirinda mwana wa Mukama. Tandikirawo okuvunama, tandikirawo okusinza. Lekera bali abatakkiriza Yesu balikkiriza lwa butaka ne sitaani n'emizimu gye. Bayibuli egamba buli vi likola ki? N'emizimu gijja kuvunama. Kubanga agenda kwakayakana ng'enjuba okusinga enjuba bwe yaka emirundi 10. Nga ne bw'oba ozibiriza amaaso ogenda kumulaba ate ensi yonna. Haleluya. Kikigenda okuba ekyamagero ekigenda okusaanikira ensi eno. Ensi egambe bannange waliyo Katonda. Naye ebyo nga tebinnabaawo tukyatunuulira Musa n'obuweereza bwe. He was a revolutionist. A man used of God in a powerful way. Yatambula ne Mukama. Hallelujah.